naalay. Kita na patun mo na kapasod. Handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita sa manan mo, at timin siya, to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga gaya kita. Siti agi, anang kapasod ka muntang mat, baka numuting ki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.